Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng

0: the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ilang taon na po siya?
2: 1 year old na po.
3: Good job, Mommy!
4: Sherifer Tangkad Sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buti pa si ate!
4: Sherifer PGM every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Get ready na!
7: Dad!
8: Sinasabi ko na nga ba eh.
7: Tangkad mo na pala? Proud.
4: Sherifer Tangkad Sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo.

0: the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
3: Tangkad mo na pala? Proud.
5: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ilang taon na po siya?
7: 1 year old na po.
8: Good job, Mommy!
5: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer, tangkad sagad.

0: the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo.

0: nakaka-prone.
1: Sherryfur tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe.
1: Ako naman si Wedge Kudjaman. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Nightly. Sa ating mga headlines, fake news at how show video na inilantad ni Senadora Amy Marcos sa plenaryo hindi katanggap-tanggap sa mga kapwa niya, Senador.
1: 13-member Senate Majority, nananatiling solid, ayon mismo kay SP Alan Peter Cayetano.
0: Lack of merit, Korte Suprema binasura ang hiling na TRO ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng ICC warrant laban sa kanya.
1: Nine lives, no more. Congress Miao Kiko Barsaga, posibleng tanggalin na raw sa Kamara.
0: Executive Secretary Ralph Recto sinampahan ng slander complaint sa Ombudsman.
1: At dating Senador Francis Tolentino itinalaga bilang bagong Acting Labor Secretary.
0: Fake news at how shall para sa ilang mga senador ang video na inilantad ni Senador Amy Marcos sa plenaryo kaugnay ng umano'y tangkang i-extend ang termino ng kapatid niyang si PBBM. Yan ang mainit na debate sa Senado sa ating Politico Update.
2: Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Senator Mig Zubiri matapos ang privilege speech ni Senator Amy Marcos at ipalabas ang isang video na nag-aakusa sa kanila sa minorya kaugnay ng pagsusulong umano ng charter change kapag nabawi nila ang liderato ng Senado.
3: Point of order, under Section 93, 94, 95 on Unparliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It should be stricken off the record.
2: Tinawag ni Senator Mig Zubiri na unparliamentary ang pagpapalabas ni Senator Amy ng video na isaan niyang propaganda, opinionated at fake news. Binalikan pa ni Zubiri ang dahilan kung bakit siya napalitan noon bilang SP dahil sa hindi niya pagsang-ayon sa isinusulong noon na pag-amyenda sa saligang batas. Tapos ngayon, aakusahan sila na nasa minorya na isinusulong ang leadership change para lang maisulong ang pag-amyenda sa saligang batas.
3: Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya, burahin niya kapatid niya. Inday badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber.
2: Sinigundahan naman ni Senate Minority Leader Tito Soto at Senators Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Sherwin Gatchalian, Ping Lacson, Bam Aquino, Rapi Tulfo, Risa Hondiveros at JB Ejercito ang motion ni Zubiri na alisin sa records ng Senado ang video. Tinawag pa ni Senator Rafi na how-shaw ang video presentation ni Marcos.
4: I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng how-shaw presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin.
2: Pero nag-object si Senador Rodante Marcoleta sa motion ni Senador Zubiri dahil wala naman daw sa rules ng Senado ang video presentation.
5: What is being objected to, Madam President, which is not covered by the rules, are the videos that were presented.
2: Matapos ang mga talumpati, mismong si Senate President Cayetano ang humiling kay Senator Amy na kung marapatin niya, na i-withdraw na lang ang video para hindi na maisama sa Senate records. Na inayunan naman ng senadora.
6: Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto.

0: sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari.
1: Winidro na rin ni Senator Mig Zubiri ang kanyang naunang motion.
2: Sa kabila ng mga issue sa Senado, solid pa rin ang mayorya ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Pero non-stop pa rin ang usapang kudeta para mapalitan siya sa pwesto. Nagbabalik ang kasamahan nating si Dexter Ganive.
1: Sa pagpasok ng ikatlong linggo ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, walang nangyaring kudeta sa kanyang liderato. Natuloy ang regular session ng Senado ngayong araw nang walang nangyaring pagpapalit ng liderato o pagtalon mula mayorya patungo sa minorya. Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, solid ang nagbibigkis sa 13 senador para manatiling mayorya ng Senado.
3: Buo yung 13, sa 13 walang onsihan.
1: Pero hindi pa rin umaatras ang minorya. Sabi ni Senator Mig Zubiri, pinalalamig lang muna nila ang tensyon sa Senado na nabuo sa mga nangyari sa nakalipas na 2 linggo.
4: Medyo mainit pang ulo ng mga senador sa pangyayaring last week. Medyo kailangan po natin kalmahan ng mga emotions nila. Tapos mag-usap-usap po kami. Pero so far, we're still talking to several individuals and hopefully magkakaroon kami ng coalition. So we'll see.
1: Git naman ni Senator Risa Hontiveros, kailangang may shared o common values ang isusulong nilang bagong Senate Majority. Ini-endorso ng Solid 11 si Senator Win Gatchalian bilang susunod na Senate President.
5: Well, kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-batch kami, so isang dekada ko na siyang nakakatrabaho at saka naobserbahan. Napakaseryosong legislator. Tuwing magsususpend, nagsistay siya sa floor, hindi siya kaagad papasok sa lounge. Pag naririnig nyo silang may kausap, kausap yung staff tungkol sa trabaho. And isa siya na pinahalagahan talaga yung dignidad at yung reputasyon ng Senado.
1: May ilan na raw nagpahayag ng intensyon na sumali sa minorya mula sa Senate Majority, pero hindi pa ito taga sa bato sa ngayon. Sabi ni Senator Kiko Pangilinan, tinabla nila ang kondisyon ni Senator Chiz Escudero na kapalit ng paglipat niya ay siya ang ilalagay na SP. Giit din ni Senator Ping Lacson, non-negotiable na sa kanila. Sa SB 11, ang mailuklok na SP si Senator Win Gatchalian dahil sure win, hindi lang ang minorya kundi ang Senado bilang institusyon.
6: Maring tinanggi ni dating Senate President Tito Soto na pabor siya sa Chachao Charter Change. Editorialized din para kay Soto ang inilabas na video ni Senadora Amy Marcos sa plenaryo. Yan ang Politico Update ni Joash Malimba.
7: Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. I have never been in favor of Chacha Charter Change. Never.
8: Kinumpirma ni former Senate President Tito Soto na nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan nila ni House Speaker Boji D. kaugnay ng pagdaragdag ng bilang ng mga senador. Bagaman hindi niya raw ito sinang-ayunan at iminungkahi sa iba pang kasamahan sa Senado, sinabi nito na mga congressman daw ang nagbigay ng suwestiyon. Namula sa kasalukuyang 24, e gawing 36 ang bilang ng mga senador. Sinabi rin ni Soto na iminungkahi rin daw ni Speaker D sa kanya noon ang regional voting and representation pagdating sa senador.
7: Tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked that. Bakit? Sabi niya, why? Ito ka ang kakusin, mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador, sabi ko. Tatanong ko kung kakasya ron. You know, we were joking. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang, you know, they make it sound sinister.
8: Nagmula ang kumpirmasyon ni Soto sa anyay editorialized presentation ni Senator Amy Marcos sa gitna ng plenaryo kanina, na tila pinupuntong nagbabalak umano ang dating mayorya ng isang Constituent Assembly o CONAS. Yan ay para raw isulong ang isang charter change o pag-amyenda o pagrebisa ng kasalukuyang konstitusyon. Ani Soto, kung magkakaroon man daw ng amendments o revisions sa saligang batas, sa isang bagay lang daw siya posibleng papayag. Yan ay ang pagbababa ng required age sa 35 mula sa 40 years old para makatakbo sa pagkapangulo. Paglilinaw niya, hindi raw ito para makatakbo ang kanyang pamangking si Pasig City Mayor Vico Soto, na una nang nagsabing magpapahinga muna sa politika sa 2028 elections. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
2: Walang sapat na batayan para sa Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order para mapigilan ng ICC warrant laban sa kanya. Mukhang imaginative o haka-haka rin daw ang pangambang paglabag sa karapatan niya. Yan ang Politico Update ni Chad Gatchalian.
9: Pinaliwanag ng Korte Suprema na ibinasura nitong hinihirit ng TRO ng kampo ng Senator Ronald Bato de la Rosa dahil wala raw sapat na batayan ang petisyon. Sa buong resolusyon ay nalabas ng Supreme Court, binanggit nito na wala raw nakitang malinaw at agarang banta kay de la Rosa para mangailangan ng TRO. Sabi ng SC, nabigyan pa nga si de la Rosa ng protective custody ng Senado kaya napigilan ng umano'y ang muntikang pag-aresto sa kanya. Maski raw si PBBM, nilinaw na walang utos na iparesto ang senador. Kaya ang sabi ng Korte Suprema, mukhang imaginative o haka-haka pa lang ang pinangangambahang pagtapak o paglabag sa karapatan ni Bato na binanggit sa petisyon niya. Dagdag pa ng Supreme Court, hindi na pagbigyan ang hiniling na TRO dahil nakadepende pa sa magiging pinal na desisyon ng Korte ang ilang karapatan na sinasabing meron si Bato. Paliwanag ng SC, ang naispigilan ng senador na umano'y pag-aresto sa kanya ay hindi naman labag sa batas kung naaayon sa isang lawful order. Ang resolusyon ay tungkol lamang sa interim relief o provisional remedy na hinihingi ng kampo ni de la Rosa at walang binanggit ang mga maestrado tungkol sa mga argumento ng dalawang panig sa main petition for certiorari at prohibition na final din ni Senator Bato at FPRRD. Kaya hindi pa makahirit ang TRO si Bato dahil wala pa raw pinal na desisyon sa ilang constitutional questions kaugnay ng pagpapatupad ng ICC arrest warrant at paggamit ng fugitive disentitlement doctrine. Dagdag ng Korte Suprema, hindi maaaring ma-issue ang TRO o status quo ante order base sa speculative ng mga sitwasyon. Siyam na maestradong bumotong ibasurang petition for TRO, kabilang si Chief Justice Alexander Hesmundo at Senior Associate Justice Marvick Leonen. Lima naman ang hindi payag dito at isa ang maestradong on leave. Sa separate concurring opinion ni Leonen, pinaliwanag niya na bagamat tinanggihan din niya ang TRO request ni De La Rosa, hindi raw ibig sabihin ay puwapabor na rin ang kanyang desisyon sa ngayon sa ICC arrest warrant laban kay Bato, lalo na't wala pa raw na ipapakitang authenticated warrant na may kumpletong dokumento. Para sa Politico Nightly, Chad Gatchalian, Bilinario News Channel.
6: Emosyonal na nawagan ang asawa ni Senador Bato de la Rosa na si Grace Nancy de la Rosa. Sa isang social media post, sinabi niya sa hudikatura na huwag maging aksesory sa posibleng pagdala sa kanyang asawa sa ibang bansa na anya'y wala daw jurisdiction sa Pilipinas. Dagdag pa niya, huwag na rin daw sanang maulit ang sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanawagan din siya ng pagkakaisa at mas malakas na pagtatanggol hindi lang para kay Senador Bato kundi para na rin daw sa buong bayan.
2: Opisyal nang itinalaga ngayong araw ang mga bagong miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee o ang komite na nag-iimbestiga sa mga katiwalian sa pamahalaan. Ang mga bagong miyembro, ang mga senador din mismo na tila sabit din sa ilang aligasyon ng korupsyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Senator Pia Cayetano, Vice Chairpersons sina Senators Rodante Marcoleta at Chingoy Estrada na parehong nakaharap sa plunder charges sa ombudsman. Miyembro rin sina Senator Robin Hood Padilla na person of interest sa pagtakas ni Senator Bato. Si dating SP Cheese Escudero na nadidiin din sa flood control scandal at Bicam insertions. At ang magkapatid na Villar na nahaharap sa isang kasong isinampa mismo ng Securities and Exchange Commission. Samantala, itinalaga ring members sina Senator Amy Marcos at Senator Bongo.
6: Hindi pa rin nilulubayan ng issue sa pondo ng PhilHealth si Executive Secretary Ralph Recto matapos siyang ihabla na naman sa Office of the Ombudsman. Agad namang bumuelta o bineltahan ni Recto ang reklamo. Ang detalye sa Politico Update ni Joan Manalo.
10: Humaharap na naman sa mga panibagong reklamo sa Office of the Ombudsman sa Executive Secretary Ralph Recto. Kaugnay muli sa paglipat ng 60 billion pesos ng PhilHealth Reserve Fund sa National Treasury, noong siya pa ang kalihim ng Finance Department. Mag-aalas 11 ngayong araw, inihain ng Public Health Advocate na si Dr. Tony Liachon ang mga reklamong plunder, technical malversation at graft laban kay Recto. Labag-anya sa Universal Health Care Act ang ginawa nitong paglipat ng pondo na nararapat magamit ng taong bayan.
11: After the December 5 decision of the Supreme Court, they should have actually returned the money from the Treasury to PhilHealth. Okay. And they should not have waited for the 2026 budget and charged that to the taxpayers' money. So ang tawag doon, double jeopardy. Ang daming pera ng Treasury, soli nila from the Treasury to the PhilHealth. Inintay yan, kinarga yan sa budget ng 2026. So, ibig sabihin, walang binayaran. Naisahan tayo ng dalawang beses.
10: Sinampahan din ni Liachon si Recto ng administrative charges na grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaya ang panawagan ni Liachon sa ombudsman, agad na imbestigahan ang reklamo at panagutin si Recto.
11: Kasi nung 60 billion, hindi nagamit siya na maraming pasyente nagka-heart attack, nagka-cancer, na-stroke, yung mga nagda-dialysis, yung mga unpaid hospital claims, di ba? So, ganun na lang ba yun? Sorry ha, nagkamali kami. E paano naman yung pera? Ang hirap ng buhay ngayon. At sa lahat ng pwede nating, sorry for the word, nakawan, eh ba't kalusugan ng tao? Hindi yun eh. It's a basic Filipino right.
10: Agad namang pinalagan ni Recto ang panibagong reklamo na tinawag niyang nothing but a nuisance and a harassment case na dapat na anyang ibinabasura. Nanindigan din si Recto na naaayon sa batas ang paglipat ng pondo na inutos ng Kongreso sa DOF sa ilalim ng General Appropriations Act of 2024. Korte Suprema na rin anya mismo ang nagsabing wala siyang criminal liability dahil sinunod niya lamang ang naaayon sa batas. Dagdag din ni Recto, ginagawa lamang ito ni Liachon dahil nagnanais siyang makakuha ng posisyon sa susunod na administrasyon. Naibalik na rin anya ang 60 billion pesos na excess funds ng PhilHealth na nauna na rin kinumpirma ng State Health Insurance Provider.
12: Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
6: Sa ating pagbabalik, dating Senador Francis Tolentino itinalaga na bilang bagong acting secretary ng DOLE.
2: Senador Dante Marcoleta at iba pa, pinaiisuhan ng PHDO sa Sandigan Bayan. Tutok lang sa Politico Night.
13: Correspondents.
14: Ben Amadunsonio.
15: Steve Angels.
16: The Movie Guy.
17: I'm Cheryl Pixia.
18: Rowena Papasin.
19: Lupita Nueva.
20: I'm Kevin Manalo.
21: Camila Iman.
13: BNC International Correspondents is everywhere.
6: Balik gobyerno si dating Senator Francis Tolentino. Siya na ang kalihim ng DOLE matapos magbitiw si Bienvenido Laguesma sa puesto. Yan ang Politico Update ni Ivy Reyes.
22: Kumpirmadong ulat ng Politico.com na si dating Senator Francis Tolentino ang uupo bilang bagong Department of Labor and Employment Secretary kapalit ni Bienvenido Laguesma.
23: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE si dating Senator Francis Tolentino. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming acting secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal.
22: Si Tolentino ay tumakbo rin noong 2025 elections sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas for a second term, pero bigong makapasok sa Magic 12 ng Senado. Nagsilbi bilang officer in charge ng Tagaytay City si Tolentino noong 1986. For three consecutive terms from 1995 to 2004, base sa records ng Senado, elected as mayor ng Tagaytay City ang bagong kalihim ng DOLE. Pinamunuan din niya ang League of Cities of the Philippines noong 2001. From 2010 to 2015 naman, naging chairman nito ng MMDA. Tumakbo rin bilang senador noong 2016 ang dating PDP Laban endorsed candidate pero hindi rin siya pinalad. By 2017, nagsilbi siya sa Administrasyong Duterte bilang Presidential Advisor on Political Affairs. Sa Senado, naging Chairman ng Committees on Local Government, Urban Planning, Housing and Resettlement at Vice Chairman ng Foreign Relations Committee si Tolentino ng 18th Congress. Ang kalusugan ng 75-year-old na sila Guasma ang dahilan kung bakit itinalaga raw si Tolentino. Sa isang pahayag, kinumpirma nila Guasma na nagbitiw siya sa pwesto for health reasons.

0: Pence. Nagpasalamat sila Guasma sa Pangulo at lumingon sa halos tatlong dekadang paninilbihan niya sa gobyerno na anya'y hindi lang trabaho kundi calling na kung kanyang ituring. Sila Guasma ang isa sa original na cabinet members ng Marcos Jr. Administration. Naging labor chief din ito sa panahon ni former President Joseph Estrada noong 1998 at Social Security Commissioner from 2011 to 2016 under the Aquino Administration. Hindi pa raw tiyak ng Malacanang kung bibigyan pa ng ibang pwesto sila Guasma dahil kailangan munang alamin kung kakayanin pa ng dating kalihim na humawak ng panibagong appointment.
1: Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Gawa-gawa lang! Ganyan inilarawan ni Senador Dante Marcoleta ang mga kasong posible niyang harapin sa Office of the Ombudsman kaugnay ng 75 million peso donation sa kanya bago ang 2025 election campaign. Sa isang privileged speech sa sesyon ng Senado ngayong araw, sinabi ng senador na layon lang daw ng mga isasampaumanong kaso na i-intimidate at patahimikin siya bilang isang kritiko. Ani Marcoleta, handa raw siyang harapin at sagutin ang mga aligasyon sa pamamagitan ng mga ebidensya at dokumento sa isang proper forum. May buwelta rin siya kay Ombudsman Boying Remulla.
3: Kamakailan lamang po, hindi pa nagtatagal, dito rin sa bulwagang ito, somebody said, sometimes you need to bend the law to be able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Secretary Remulla, then Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, yes, sir. So pwede na nang baluktutin lahat, kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila. Pero sinasabi ko, Madam President, they can imprison me, they can arrest me, but I tell them, they still will not win. Itaga nila yon sa bato.
2: Naharap si Marcoleta sa plunder at indirect bribery na reklamo sa Office of the Ombudsman. Opisyal na nag-request ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na mag-issue ng isang precautionary hold departure order para kina Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang individual. Posibleng maharap si Marcoleta sa plunder at bribery charges dahil sa rekomendasyon ng Deputy Bureau ng Ombudsman. Kaugnay pa rin yan ng umano'y mga campaign donation kay Marcoleta na abot sa 75 million pesos o lagpas sa 50 million peso threshold para sa krimeng plunder. Una na kasing dinepensahan ni Marcoleta ang hindi niya pag-disclose ng donors sa kanyang statement of contributions and expenditures o SOSE at sinabing tinanggap niya raw ito noong siya ay congressman at hindi pa nagsisimula ang 2025 campaign period. Tila paubos na ang 9 lives ni Congress Miao Kiko Barzaga. Pero sa kabila ng posibleng expulsion, tuloy pa rin siya sa pambabash sa Kamara. Yan ang Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
4: Mukhang hindi naaabot sa sola ngayong taon ni PBBM si Cavite Congressman Kiko Barzaga. Umuugong na kasi ang posibleng expulsion o pagtatanggal sa kanya bilang miyembro ng Kamara. Ayon kay Iloilo Representative Janet Garin, na isa sa mga naghain ng reklamo laban kay Barzaga, na dahil sa sobrang kakulitan ng tinaguri ang Congress Miao, ay kawawa na ang kanyang distrito. Dagdag niya, imbis na dumalo sa mga pagdinig at talakayan sa Kamara, mas hilig daw ni Barzagang magpapansin sa social media.
5: Kaya lang wala siyang patience doon. Kasi nga medyo, may sarili siyang schedule eh. Yung schedule niya ng gaming, yung kanyang working hours, yung mga ganitong bagay.
4: Dismayado rin daw kay Barzaga ang ilan niyang mga kapwa kongresista.
5: Medyo malayo kasi sa expectations sa mga nakakilala. Kasi nakatrabaho namin yung si Kong PD, nakatrabaho rin namin si Mayor Jenny. Both of them are hardworking, responsible government officials. Siguro nagkataon lang na iba ang orientation.
4: Pero sa kabila ng posibleng pagpapatalsik sa kanya, wala pa rin tigil si Barzaga sa mga pasaring niya sa Kamara.
6: Welcome back to the Miao Miao Vlogs. We're back in the Crocodile Farm.
4: Ayon kay Barzaga, hihintayin daw muna niyang mailabas ng BNC ang ulat na ito bago siya sumagot.
7: Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.
2: Maraming pinabulaan ng palasyo mga aligasyong zero budget ang Davao City sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, nakapagtala ng mahigit 7.8 billion peso allocation ng Davao City mula 2023 hanggang 2026. Yan ay matapos si akusahan ni Davao City Mayor Basti Duterte na wala umanong pondo na inilaan sa kanilang lungsod. Ayon kay Castro, kabilang sa alokasyon ng Davao City ang national tax allotment, special shares, farm-to-market roads, public infrastructures, education facilities at iba pa. Marinding pinabulaanan ni Castro ang paratang ni Mayor Duterte na lumalala ang problema sa droga sa panahon ni PBBM. Buwelta niya kung epektibo raw ang war on drugs sa Davao City, bakit umano may nahuhuling milyon-milyong pisong worth of drugs sa lungsod. Nagpakita pa ito ng resibo kung saan may nasabat na suspected shabu worth 15.6 million pesos sa Davao City nito lamang May 14.
7: Binweltahan ni Senator Risa Ontiveros si Senate President Alan Peter Cayetano. Ibinibintang kasi ni Cayetano sa minorya ang nangyaring barilan sa Senado. Ang detalye sa Politico Update ni Hannah T.
8: May apela ang asawa ni Sir Bato de la Rosa sa gobyerno na huwag siyang isuko sa ICC. May apela rin si Sir Risa Ontiveros sa kapwa niya senador. May nakabinbin ngayong Senate resolution na hinihikayat si de la Rosa na voluntaryong isurrender ang sarili sa proper authorities at magkalap ng judicial remedies na naaayon sa batas at konstitusyon. Isa rin yan sa mga panawagan ni Ontiveros kay de la Rosa. Mestas o magkaklase ang asawa ni Ontiveros at si De La Rosa sa PMA Sinagtala Class of 1986. Ayon sa impormasyong

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings me ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Ilang taon na po siya?
3: 1 year old na po.
4: Good job, Mommy!
5: Sherifer Tangkad Sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM Glucan. CM Glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM Glucan.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ilang taon na po siya?
3: 1 year old na po.
4: Good job, Mommy!
5: Sherifer Tangkad Sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buti pa si ate!
5: Sherifer P.

sa ating politiko lokal. Sa lungsod ng Maynila, mainit pa rin ang kaso ng konsehal na si Ryan Ponce. Pero iginiit ni Ponce na rerespetuhin niya ang desisyon ng Manila Prosecutor's Office na isampa ang kaso laban sa kanya kaugnay ng umano'y paglabag sa Safe Spaces Act. Kaugnay ito ng reklamong inihain ng kapwa niya konsehal na si Eunice Castro. Kasabay nito, ikinatuwa naman ni Ponce ang pagbasura ng reklamo ng Acts of Lasciviousness laban sa kanya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayon kay Ponce, haharapin niya ang Safe Spaces Act case sa tamang legal na proseso. Sa ngayon, mas nakatuon daw siya sa paglilingkod sa kanyang mga nasasakupan sa Sampaloc at sa pagtugon sa problema ng illegal na droga. Nauna nang inakusahan ni Castro si Ponce nang umano'y paulit-ulit na panghaharas kabilang ang pagbibitiw ng malisyosong komento at hindi angkop na mga pahayag. Sa Quezon City, inanunsyo ni Mayor Joy Belmonte ang planong pagbubukas ng isang museum na magbabahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Sa pakikipagtulungan ng Movie Workers Welfare Foundation Incorporated o MOWEL Fund, itatayo ang nasabing museum sa loob ng QCX Museum sa Quezon Memorial Circle. Layunin ng proyekto na bigyang pugay ang mayamang kasaysayan pati na rin ang mga manggagawa ng industriya ng pelikulang Pilipino. Ginawa ni Belmonte ang anunsyo sa paglulunsad ng memoir ng veteranang aktres na si Boots Anson Roa Rodrigo na siya ring chairperson ng MOWEL Fund. Ang malilikom naman na pondo mula sa libro ni Roa Rodrigo ay mapupunta sa MOWEL Fund upang makatulong sa mga manggagawa sa industriya ng pelikula. Lipat naman tayo sa Silang, Cavite. Isinagawa ang groundbreaking ng bagong apat na palapag na school building. Ayon kay Mayor Ted Carranza, bukod sa pagbibigay ng mas maayos, mas komportable at mas epektibong learning environment para sa mga estudyante, target ng itatayong 8 classroom building na wakasan na ang shifting classes sa bayan. Ibinahagi rin ng alkalde na may plano pang magtayo ng panibagong high school sa Kaong upang mas mailapit ang edukasyon sa taga-Silang. Giit ni Carranza, mananatiling prioridad ng kanilang pamahalaan ang edukasyon dahil ito ang susi sa mas maunlad na kinabukasan ng bayan. Sa probinsya ng Capiz, malapit nang makumpleto ang bagong multi-purpose covered gym sa barangay Binuntuhan sa Pontevedra. Ayon sa Capiz Provincial Government, isa ito sa mga prioridad na proyekto sa pamumuno ni Governor Fredenil Castro. Ginamit ang 20% ng development fund ng lalawigan para sa konstruksyon ng pasilidad na inaasahan namang magiging evacuation area tuwing may sakuna at venue para sa livelihood programs, youth activities at iba pang community events. Layunin din ng proyekto na mapalakas ang mga serbisyong pangkomunidad at mapabuti ang kalagayan ng mga residente sa barangay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ito ng patuloy na pagpapaunlad ng mga infrastruktura para sa mga Kapisnon. At sa Zamboanga City, formal nang binuksan ang Sabores de Zamboanga. Ito ang bagong weekend food hub sa Central Business District.

0: District ng lungsod. Matatagpuan ang Weekend Food Hub sa NS Valderosa Street at Maria Clara Street, kung saan nagtipon ang mga local vendors at restaurateurs na nag-aalok ng pat ibang street food at mga putahing sambuanggenyo. Magiging bukas ang Food Hub tuwing weekend mula Biyernes hanggang Linggo para sa mga residente at bisitang gustong tikman ang iba't ibang pagkain sa lungsod. Ayon kay Mayor Kaimer Olaso, layunin ang programa na mas mapasigla ang lokal na turismo at maipakita ang mayamang kultura at pagkain ng Zamboanga City. Samantala, good vibes muna tayo sa aming pagbabalik. Tutok lang sa Politico Night.
1: A new era of Filipino journalism takes the stage in North America, bringing you influential news without borders. Catch distinguished news anchors, Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda.
1: And Pinky Webb.
2: Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb live mula dito sa Batasang Pambansa.
1: Live in your city. The Billionario News Channel, North America Tour, presented by Island Pacific, official airline partner, Philippine Airlines, major partner, Mega World, supported by BNC, the Billionario News Channel. We are everywhere.
2: Handa na ba kayo?
1: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
2: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa atin lang, hindi pa kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions.
1: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
3: I'm attorney Karen Jimenez.
1: No judgment.
3: Why would that be unconstitutional?
4: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
1: No debate.
3: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
1: Just open conversation.
3: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
1: At the forefront on Billionario News Channel.
5: Oras na para sa ating politiko. Mahuhulaan mo kaya kung sino itong opisyal ng gobyerno na napilitang maglabas ng malaking halaga para maipabawi ang reklamong isinampa laban sa kanya, ito, sa Office of the Provost Marshal General ng Armed Forces of the Philippines.
0: Meron palang ganun, ano? Oo. Na, ano, office?
5: Oo. Pwedeng magsampa ng reklamo. Oo. Maaring, pag mga ano yan, mga military personnel.
0: Oh, ito, ayon sa ating Polybird, ang nagre-reklamo, anak o mano ng isang retiradong general na dati ring naging boss ni Politihu. Imbis na ang kanyang superior ang bantayan, ayon, ang anak daw nito ang tinututukan ng general hanggang mauwi sa isang relasyon. Di ba malayo?
5: Anong tawag doon? Bantay sa lakay? Or ano tamang term doon?
0: Hindi ba yun ano, yung malayo edad?
5: Alamin natin. Pero, eto, nang magretiro na ang dating boss, doon naman umano nagpa siya si girl na magsampa ng reklamo laban sa ating pinahuhulaan na isang politiko. Upang hindi mabulilyaso ang kanyang karera sa AFP, O kasi ito, general.
0: O general nga.
5: O kasi yung korte na yun ay doon mo pwedeng sampahan ng reklamo ang mga officials. Para hindi daw masira yung karera niya sa AFP, nagbayad ng malaking halaga ang general kapalit ng pag-atras ng reklamo.
0: Para di siya ma-iskandalo.
5: Oh. Clue natin ha, isa na yung clue natin. Isa siyang general. Ayun, isa ng clue yun.
0: Oh, di ba retirado na yung general yan?
5: Hindi, yung boss niya.
0: Yung boss niya, sinalaka
5: yung anak.
0: Ah, ito ang clue ha. Ang general daw ay kilala raw na mahalay. At may ambisyong makuha ang mataas na pwesto sa AFP. Oh. Walang letter kung anong first.
5: Basta nasa alphabet.
0: O makihula na kayo!
5: Bago yung ating good vibes, ha, may ipapahabol lang tayo kasi yung naging statement kanina ni Senator
0: Migsubiri.
5: Oh.
0: Yung ino, inday-badiday na ba tayo sa Senado?
5: Oo, yun. Kasi parang na-hurt yung apo, si IC.
0: Nag-statement siya?
5: Naglabas ng statement si Senator Migsubiri at nanghingi siya ng sorry at tinitake full responsibility niya yung kanyang pahayag. At in-explain niya doon sa kanyang pahayag na bugso ng damdamin. Pero nagsorry siya kung bakit niya ba nabanggit yung pangalan ni Inday Badiday. Oo, na parang halimbawa niya yung Senado. Inday Badiday na ba tayo dito sa Senado? Parang ganun yung
0: kasi
5: nabanggit.
0: Parang Inday Badiday yung mga showbiz programs.
5: Kasi kilala si Inday Badiday. Nainabutan mo?
0: Hindi eh.
5: Si Direk naabutan niya kasi Direk, bigyan mo nga kami ng konting background. Si Inday Badiday, showbiz ano siya? Host
0: sa isang showbiz program.
5: O kaya dapat Senator Migs, careful. Yan isa sa mga kanyang di ba? Isa sa kanyang mga kilalang dialogue. Careful. Pero ang sabi naman ni Inday Badiday, kung may gusot, may lusot. Sa isang statement sinabi ni Senator Migs na hindi dapat niya nasabi 'yon. Yung pangalan na yon dahil hindi naman dapat ma-involve talaga si namayapan ng Inday Badiday doon sa issue ng video na inilabas ni Senator Aimee Marcos doon sa na tumutulig sa doon sa taga minority kaya ang nangyari
0: bugso ng damdamin yun nangyari yung kay Senator Migs Inday Badiday. Para sa mga Gen Z yun, at least napakilala mo sa kanila sino si Inday Badiday. Isa sa mahuhusay yan ng mga veteran ng showbiz host.
5: Kinikilala noon na mga, alam mo yun? Pagdating sa mga showbiz na balita, laging nangunguna yan.
0: Number one yan.
5: Paghapon
0: ba yan?
5: hapon ba siya? Yung eye to eye, yun, naabot ni Ma'am. Eye to eye, tsaka yung niya? See-through.
0: Oh, buti pa si Joash, alam ako, di ko alam si Inday, si inabot ko
5: Pero ang lagi kong napapakinggan sa kanya dati, careful. Yan yung lagi niyang sinasabi.
0: Ang kilala ko si Inday Garutay.
5: Yung gumagaya sa kanya.
0: Kasama ni Tito Soto noon time show nila.
5: Yun yung isa sa mga pahabol niya ngayon na statement. At bago po tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Good vibes mula kay Pasig City Councilor Angelo Del Llor. Yan ay matapos nitong subukang maglakad pa uwi mula sa trabaho sa Pasig. Sa kanyang social media video, makikitang enjoy si Angelo sa pag-walk habang kinikwento ang kanyang experiment na maglakad pa uwi. Pero nauwi ito sa katawa-tawang

0: at may na talagang pwedeng maglakad pa uwi.
1: Normal na tao talaga sila. Ay, ito pa, samantala, tanggal naman ang summer heat sa refreshing melon drink ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Pero mukhang hindi lang ang melon ang refreshing, kundi pati rin ang kanyang pose sa kanyang knock-knock joke.
2: Knock-knock!
3: Who's there?
2: Ayos, very good, very good. Melon!
3: Melon who?
2: Melon, akong nais malaman. Sado ba? So, ang akin pong gagawing refreshing drink ngayong araw ay ang melon na galing po sa atin pong melon farm dyan po sa Barangay Santa Ana.
1: In fairness, meron siyang fans. May taga-sagot. Talagang good vibes ang kanyang melon juice session. Gamit ang matamis na melon mula sa farm sa Barangay Santa Ana sa Taguig. Ayon kay Cayetano, ito ang pinaka-matamis na melon na natikman niya. Aliw naman ang mga netizens sa relax at very mothering vibe ni Mayor Lani habang abala sa paggawa ng melon juice. Mula sa City Hall, diretso sa kusina ang peg ni Mayora.
0: At dahil hindi pa rin tapos ang Senetflix na talagang sinubaybayan ng lahat, may pa K-pop group teaser na ang SB11, Solid Block of 11 Senators na sumusuporta kay Senator Win Gatchalian bilang susunod na Senate President. Kabilang sa tinagurayang SB11, sina Senators Tito Soto, Rizal Tiberos, Babaquino, Kiko Pangilinan at iba pang kaalyado sa Minority Block. Samantala, tinawag naman ng mga netizen na surviving 13 ang majority block ni Senate President Alan Peter Cayetano patama sa mga sunod-sunod na Senate drama, leadership coup, ICC tension at putukan sa loob ng mataas na kapulungan. Mula sa mga alliance shift hanggang sa fan edits at parody graphics, mukhang ang Senate ngayon may sarili ng cinematic universe. Ang tanong, sino ang direktor?
1: Natawa ko sa itsura ng diba? Artista talaga.
0: Ang galing talaga ng gumawa, no? Ang galing ng gumawa ng mga graphics. At OT na daw tayo. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganito.
1: Ako naman, si Wedge Gudjaman. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.
4: BNC, the Billionario News Channel.

0: sa mga saints ko, ang ano nun, makibaka, huwag ma-afraid.
1: Excuse me, hindi kami yon. Ibang girls school yon na hindi ko babanggitin.
2: Meron yun. Yung school na, hindi yung school na may tinanggal na litrato?
1: Hindi. Well, no comment. Ayan, oh. Ano na, naging best friends ko tuloy sa college, kabarkada, mga assumptionista.
2: Ah, so, really?
1: Nagkataon.
0: So, talaga pala yung ano, nasa mga, kaya siguro na ano siya, yung mga prinsipyo niya. Kasi bata pa lang, kinagisnan niya, mga in public service, etc. Ganun, diba? Kaya so, siguro siya doon talaga napunta. Na,
2: was it a deliberate decision?
1: I think it was going with the flow of things. Yung panahon talaga eh. Nung in-assassinate si Ninoy, talagang yung realization ko, oh my God, talagang nirisko niya buhay niya. At sa huling sandali, inalay talaga niya.
2: Right.
1: So, and then I was, you know, continuing to be in the student movement. Then nagsimula kasi high school, nagpatuloy sa college. So, naging responsibilidad ko with my other student council mates na immobilize yung mga kapwa-Atenista namin noon.
2: And in the process, how did you form Akbayan? You're one of the founding members.
1: Yes, I'm a founding member. Ang Akbayan, mga tatlo kaming political blocks, mga social democrat, mga independent socialists, at yung mga not them na humiwalay sa Communist Party of the Philippines, yung mga tinatawag na
0: rejectionist.
1: Nag-uusap kaming tatlong grupo plus other groups mga mid-90s, 1994-1995, about the possibility na magbuo rin kaya tayo ng isang partido which will fight para dito sa agenda ng mamamayan sa loob ng Estado, in addition to continuing to fight sa Parliament of the Streets, sa labas. We were fresh then from fighting for Kajovi Salonga and Kaneni Pimentel in the presidential elections of 1992. So, inspired kami doon. So, ayun, by 1998, nakatulong na kaming magpasa ng party list law. Mm-mm. 98, nirehistro namin ang Akbayan sa COMELEC and the party ran, na upuna namin si Eta Rosales.
0: Yes, I remember, isa sila yung Akbayan, ang nagtulak talaga nung passage ng party list law. Na mukhang nagka-problema lang sa implementation
1: kaya
0: side.
1: Kaya nga tinatrabaho yung
0: kasi
1: reform sa party
0: sila,
1: list system.
0: Nag-abot pa kami sa Congress ni Senator Risa. Nandun sila yung mga representatives ng party list. Talaga, pinaglalaban yung interest ng sektor na tinatayuan nila. Eh ngayon, wala. It's a marked difference.
2: Pero ang lakas ng itong last election, ang lakas ng Akbayan.
1: Yes.
2: Ilan na ang inyo? Dalawa?
1: Tatlo.
2: Si Percy.
1: Number one kami. Si Chel, si Percy, si Dada. Ayun. So, highest number of votes in the history of the party list elections.
0: May nagkukwento sa akin na isang area na hindi man pumunta doon yung wala mang Akbayan, wala mang pumunta na. Pero number one sila doon, despite the fact na yung teritoryo yun na namigay pa ng pera yung teritoryo ng party list doon.
2: Wow.
0: And yet, ang layo ng ano, mga bata daw ang nagdala talaga sa mga campuses, talagang Akbayan na apakalakas.
2: So Akbayan is viewed as a very reform-minded idealist.
1: Very much so. Mula sa simula, yun yung dinadalang agenda kasi eh. Kaya gusto rin namin at gusto ko rin ibalik sa totoong mandate ng party list system na suportahan yung pag-usbong ng mga totoong partido with real philosophies or ideologies at suportahan yung espasyo ng
2: basic sectors. There's a lot of disinformation. Sabi na membro kayo ng Anakbayan, Gabriela, and lalo na NPA, komunista raw kayo.
1: God.
2: Can you make, just for the record, can you clarify the distinctions between all these groups para to clarify it?
1: Well, iba't ibang grupo kami sa tatawagin na kaliwa sa Pilipinas historically. And ang Akbayan, kami, Akbayan, ay proudly left of center, democratic left. So, halimbawa, mga sister parties namin sa ibang bansa ay social democrats, mga labor parties, mga socialist parties. So, lumalaban talaga kami para sa pagbabago, para sa reforms, para sa modernization in every peaceful way. Hindi kami nagkaroon ng armed group sa buong kasaysayan namin.
2: So, definitely, hindi ka miyembro ng NPA?
1: Ay, hindi ako miyembro ng NPA. Nirespeto ko sila nung simula, nung kasaysayan nila back in the 1960s up to the 1980s. Pero I think it was very timely by the time of the

0: cities, tinayo namin ang akbayan bilang alternatibo, hindi lang sa mga authoritarian or populist parties, pero klarong partido sa kaliwa na lumalaban para sa pagbabago at lumalaban sa mapayapang paraan.
1: Actually, kung yung akbayan hindi lang involved sa elections, di ba? Other endeavors, ang dami lang. Yes. Movements, talagang nandun yung akbayan. Outside the government.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Sa Parliament of the Streets pa rin. At saka sa mga grassroots, pag-organisa, pag-eduka, pag-mobilize, on the whole range of issues, kasama na yung kalikasan, kababaihan, of course, social justice.
1: Mga issue ng masa.
0: Mga issue ng masa, in plus short, ng mga middle class. Kasi lalo na ngayong mga panahon ng krisis, gera sa Middle East, kaya oil crisis.
2: Yung mga issue ng masa tulad ng, lahat. I remember one of yours, yung sa anti-hospital depot. Hindi ko alam, sa'yo pala yun.
0: Apo. Pinungunahan kong ipasayan sa Senado anti-hospital deposit law para pag may pasyenteng itinakbo sa emergency room, wala munang usapan, please, na mag-deposit muna kayo. Emergency nga eh, kaya sa ER tinakbo. So, sagipin muna yung buhay ng tao. I-stabilize muna bago kung kailangan i-confine at may deposit policy ng hospital, sakalang papasok yung ganyang usapan.
1: Wala bang nakakarating na report sa'yo na may mga hospitals pa rin na nagde-demand ng deposit prior?
0: Mayroon pa rin. Kaya talagang sana naman itong minority na mga hospital na ginagawa pa rin yung malign practice na yan, sana sumunod na sila sa batas. And yung mga pasyente naman at mga pamilya, may recourse pa rin, di ba? So may sumbungan board ang Department of Health. Pwede silang literally magsumbong doon.
2: Pero tanong ko lang, isa pang disinformation against you is on the PhilHealth. Pwede bang isettle na natin niya? Ano ba yung inaakusa ka ng mga fake news?
0: Ang sabi ng mga fake news, mga trolls, mga disinformation agents, na bahagi daw ako sa corruption na nangyari sa PhilHealth at inimbestiga ng Senado at that time, taong 2016. So, please, paulit-ulit na sinabi ng Finance Department ng PhilHealth, ng Commission on Audit mismo, at ng mga fact-checkers sa media na hindi yan totoo because in the first place, nag-serve ako sa board ng PhilHealth November 2014 hanggang October 2015. So yung taong 2016 na nangyari yun, wala na ako doon.
2: Kasi tumakbo ka ng Senado.
0: Kasi tumakbo ako for the first time, natalo for the first time, 2016. So, talagang outright fabrication yung PhilHealth. Fake news na yan.
2: Mm. Wow, buti naman.
1: Ang daming issues kay Sec. Ted Hermosa. Dapat nga ito na ipalit na health secretary. Si Secretary.
0: Dapat siguro doktor pa rin.
1: Highly qualified to talagang kasi yan talagang tinututukan niya yung health ng...
2: So, i-clarify natin na hindi kasama, she was not a board member of PhilHealth noong nangyari, in-accuse siya na may corruption noong 2016.
1: Ang daming disinformation talaga sa ngayon, di ba? Lalo na yung ngayon, ang dami kasi binabangga din ni Senator Risa ng mga malalaking bloke. I was asking you earlier nga, di ba yung isang kulto doon sa... Karaga Rico.
2: Ay, ano yun?
0: Si Senyor Aguila.
1: Oo, grabe yun.
2: I didn't know that.
1: Yes, tapang talaga ni Senator Risa.
0: Yes. What did they do? Ininvestiga namin yun ng Senate Committee on Women jointly sa Senate. Actually, lead sila. Senate Committee on Public Order. At that time, chaired by Senator De La Rosa. So, pinagtulungan namin investigahan si Senyor Aguila kasi may mga dating miyembro noon. And lalo na yung local government unit at that time, yung mayor, nireklamo na may mga mamamayan silang inaakyat ni Senyor Aguila dun sa kanyang base sa bundok. And effectively, nagtayo ng kulto na nagsiserve sa kanya yung mga tao dun. Dinideny niya ng health services kasi sa kanya lang dapat umasa. Inuutusan ng kung ano-anong kailangang pagsilbi sa kanya, pinaparusahan kapag hindi sumusunod. So a few were able to escape, bumaba ulit sa bayan, sa mga pamilya nila, nireklamo talaga ng mayor sa akin.
2: When was this?
0: This was 2-3 years ago.
1: Wow. Opo. Sabi ko, tahapang ni Senator Risa, kasi armed yun, armado yung mga yun.
2: Which brings up the question, you've been confronting Goliaths, Alice Guo, Yes. Maraming mga...
1: Yun pa, alis go. Alis go
2: talaga. And talagang tumatak na sa taong bayan.

0: nakaka-prone.
1: Sherryfur tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM glucan. CM glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM glucan.
3: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Get ready na!
6: Dad!
7: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Get ready na!
6: Dad!
7: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mahalagang paalala.

0: labas yung video na galing, yung CCTV footage just galing sa Senado. Ayan po, nakikita ko, wala naman po doon yung nakita na tinakil siya. In fact, yun nga po yung nire-request namin sa Senado. Mula doon sa parking lot hanggang sa naghapunan, dapat po sana maipakita natin yung CCTV niyan.
1: Okay. Director, would you say that somehow, just looking back in hindsight, that nagkaroon po ng lapses o pagkukulang ang NBI sa pagsilbi po nitong warrant of arrest kay Senator Bato?
0: Well, somehow, ako naman po, sinabi ko na yan noon, we posted doon sa entrance yung babae sa nana, babae na NBI agent natin, thinking na si Senator Bato, coming from a law enforcement, will somehow be respecting po yung pagbibigay ng mandato de arresto. Pero na-miscalculate po siguro on that aspect.

Paano magpayaman? Magandang araw po sa inyo. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Hangad nating lahat ang marangal at matiwasay na buhay. Kaya lang kalimutan iisip natin para maging tunay na maganda ang buhay, kailangan natin maging mayaman. Limpak-limpak na pera, bahay sa iba't ibang lugar, sasakyang papalit-palit araw-araw. Ang tanong ay, paano ka magpapayaman? Nakakalungkot na may mga taong gagawin kahit ang mali at makakasira sa kapwa para lang yumaman, magnakaw, manloko, mangsuhol, mandaya, lahat okay, basta yumaman. Ang tanong natin, mayaman ba talaga ang magnanakaw, manloloko at mandaraya? Ang tunay na kayamanan, turo ni Jesus, ay ang mapabilang sa paghahari ng Diyos. Paano magpapayaman sa paghahari ng Diyos? Maging dukha, makatarungan, mapagkalinga, mahabagin, maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Maging tapat sa pagsaksi kay Jesus. Ganyan dapat ang pagpapayaman. Yan ang paraan upang makamit ang tunay na kayamanan. O Diyos, buksan mo po ang aming mata sa tunay na kayamanan at pagsikapan naming makamit ito. Amen.

Magandang umaga. Ako si Willard Cheng. Kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Bagong koalisyon binubuo sa Senado para ihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Senator Amy Marcos binawi ang charter change video na ikinagalit ng ilang minority senators. President Ferdinand Marcos Jr. paalis papuntang Japan ngayong araw para sa 4 na araw na state visit. At pagbagsak ng meteor malapit sa Bulkang Mayon, nakunan ng video. May plano umanong bumuo ng bagong koalisyon na maghahalal kay Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ibinunyag ito ni Senator Juan Miguel Zubiri, pero aminado siya na kulang pa ang minorya dahil 11 lang sila. Mayroon na raw silang kinakausap sa majority, pero ayaw niyang sabihin kung sino. Ayon kay Zubiri, si Senator Sherwin daw ang most acceptable to head the Senate dahil siya raw ay very fair at transparent. Armed and dangerous, yan ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng panawagan nito sa PNP na kanselahin ang mga lisensya ng mga baril na nakapangalan kay Senator at Large Bato de la Rosa. Ayon kay Matibag, umaabot sa 118 ang mga baril na nakarehistro sa Pugante. Sa programang On Point ng BNC, sinabi ni Melvin Matibag na kahit walang inisyong precautionary hold departure order laban kay Senator de la Rosa, maaari pa rin gamitin ng Bureau of Immigration ang kapangyarihan nito.

0: sa pagpapatupad ng batas para pigilan ang senador na makalabas ng bansa. Dagdag ni Matibag, pwedeng kumilos ang Bureau of Immigration dahil may umiiral na warrant of arrest laban kay De La Rosa.
1: Director, yes. Do you see a need for possible yung pong tinatawag na precautionary hold departure orders?
2: Well, actually, even for practical all intents and purposes, kahit wala po nung ganun at nakita siya dyan, I think ang ating pong immigration can somehow exercise their law enforcement power to hold him because there is a valid warrant of arrest and ang Bureau of Immigration natin is under also with the Department of Justice. And I'm sure there's also a communication with the Bureau of Immigration with regards to this matter. In fact, the NBI can immediately coordinate with the Bureau of Immigration so that in the possibility that Senator Bato will appear in any ports of exit ng ating bansa, NBI can be there to effect the arrest.
0: Ayon kay Matibag, patuloy na minomonitor ng ahensya ang ilang lokasyon na posibleng pinagtataguan ni Senador De La Rosa. Binawi ni Senador Amy Marcos ang kanyang controversial video na ipinapalabas na itinutulak umano ng ilang minority senators ang charter change para sa term extension ni PBBM. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
3: How siyaw kung tawagin ni Senator Rafi Tulfo ang video presentation ni Senator Amy Marcos sa kanyang privilege speech kung saan inaakusahan niya ang minorya na nagpupumilit umanong agawin ng liderato para maisulong lang ang charter change para sa term extension ni PBBM.
4: I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng how siyaw presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin.
3: Si Senator Mig Zubiri, tinawag namang unparliamentary ang ginawa ng senadora dahil labagan niya sa Senate rules ang gawan ng mga akusasyong walang basehan ng kapwa senador. Isa umanong propaganda, puro opinion at fake news pa.
5: Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan. Mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya, burahin niya kapatid niya. Inday badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber.
3: Maging si Senator Kiko Pangilinan, tinawag na sinungaling si Senator Amy. Lahat ng nasa minorya, maliban kay Senator Lito Lapid, tumayo at binatikos ang video presentation ni Marcos at dapat daw itong hindi maisama sa official records ng Senado. Tutol naman si Senador Rodante Marcoleta sa motion na i-strike out ang video dahil wala naman daw sa rules ng Senado ang video presentation.
6: What is being objected to, Madam President, which is not covered by the rules, are the videos that were presented.
3: Pero mismong si Senate President Alan Peter Cayetano na ang humiling kay Senator Amy na kung marapatin niya, i-withdraw na lang ang video. At nagpakumbaba naman ang senadora sa isang kondisyon.
7: Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari.
3: Dahil dito, winidraw na rin ni Senator Mig Zubiri ang kanyang naunang motion. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante.
0: Hinalal bilang mga vice chair ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee ang flood control scandal kung saan dawit si Senator Jinggoy. Inirekomenda ng Justice Department ang pag-file ng plunder at graft charges laban kay Estrada at mga dating opisyal ng DPWH kaugnay ng flood control scandal. Noong isang linggo, hinalal bilang Blue Ribbon Committee chairperson si Senator Pia Cayetano. Mariing itinanggi ng kampo ni Senador Robin Padilla ang mga ulat ukol sa umano'y sapilitang pagpirma ng non-disclosure agreement sa mga staff nito. Kasunod ito ng umuugong na balita sa naturang issue bunsod ng nangyaring barilan sa Senado noong May 13. Sa isang liham na ipinadala sa Abante, nakasaad dito na wala umanong alam ang Chief of Staff ng Senador na si Rudolph Philip Jurado hinggil sa insidente bago pa man ito maganap. Hindi rin daw totoong nagbigay ito ng direktiba sa finance officer para magpabili ng first aid kit bilang paghahanda sa mangyayari. Patuloy ang pagtulong ng MMDA sa search and rescue operations sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng update mula kay MMDA General Manager Nicolas Torre. Magandang umaga po sa inyo, General Torre.
8: Good morning, sir. Good morning sa inyo mga tagapakinig.
0: Sir, ano po ang update doon sa ginagawang search operations po?
8: Nag-demobilize na po ang MMDA dahil according sa Angeles CDRMO ay they will now go to search and retrieval operations. So may mga paghuhukay at pag-alis ng mga debris, pero ang kanilang priority ngayon ay retrieval na.
0: All right. Nag-demobilize, sir, ibig ho ba sabihin ay wala na hong tauhan o gamit ang ahensya doon, ang MMDA in particular?
8: Opo, kasi kahapon sa final na scan ay medyo nakakalungkot mang sabihin, pero wala na tayong na-detect na signs ng kung anumang movement sa baba. Pero siyempre, hindi pa rin natin winawala ang ating hope, ang ating pag-asa na sana ay sa pagtanggal ng mga debris at gagamitan na ito ng mga heavy equipment ay may marerescue pa tayo.
0: Oh. Sa mga heavy equipment ho or kagamitan ng MMDA, ano po ang bagong teknolohiya na nagamit sa paghahanap sana ng mga nakaligtas, sir?
8: Nung unang punta natin doon, nung nabalitaan natin na nangyari nga ito, ay nagdala na tayo kaagad ng vibroscope, ng vibraphone. Yun po yung mga pang-detect natin ng mga ng movement, buhay, heartbeat sa ilalim ng lupa. So andun pati ang life detector at pati rin po yung ating mga LRAD, yung long range acoustic device para pwede tayong sumigaw ng malakas para mapaabot natin sa mga nasa ilalim ng lupa na tayo ay nandun at hinahanap sila.
0: Okay. Sa paggamit ho ng mga teknolohiyang ito ay wala po silang natanggap na positive feedback? Ano po?
8: Nagkaroon po tayo ng isang positive feedback ng Science of Life. Hinukay yun kaagad ng ating mga tao. Ang natagpuan natin, aso ho eh. Dahil maliit lang mong butas na naiwan, ay yung aso ho nakaligtas. Kasya ho siya doon. Pero yung mga tao po ay kahapon nadagdagan na may mga nahukay ng tatlo uli aside dun sa unang nakuha. Kaya nagdapat ang... kahapon ang na-recover natin. Pero kasama ang pala daw ay wala namang buhay.
0: Oh. Ayon ho sa report ng inyong team, gaano ho ba kahirap pasukin yung gumuhong gusali, sir?
8: Napakahirap po dahil nag-pancake po talaga. Kung imagine ho yung pancake na patong-patong, ganun ho ang nangyari sa Siam na palapag. Naging dalawang palapag na lang ho ang taas.
0: Alright, maraming salamat po at all the best. Maraming salamat muli sa inyong oras, MMDA General Manager Nicolas Torre.
8: Maraming salamat din, sir.
0: Opisyal na ngang itinigil ang search and rescue operations sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Maika Razon. Maika?
9: Willard, opisyal nang idineklara ang pagtigil ng search and rescue operations dito sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Unified Command System, wala nang natukoy na signs of life ang kanilang life locator, kaya humantong sila sa pagtigil ng rescue operations. Uusad na lamang ang kanilang retrieval operations. Nagbili naman si Angeles City Mayor Carmelo Lasatin na tiyakin ang dignidad at panitilihin ang respeto sa katawan ng mga mahuhukay na biktima. Sa ngayon, 4 ang kumpirmadong patay, 17 ang nawawala at 26 ang nakaligtas. Nakatakda namang magkaroon ng press briefing ang Angeles City LGU mamayang alas 7 sa iba pang detalye. Willard?
0: Maika, meron bang impormasyon kung nagpakita na yung contractor o yung may-ari ng ginagawang gusali?
9: Kahapon sa panayam natin kay Mayor Lasatin ay sinusubukan pa nilang makausap at makakonekta sa contractor at sa may-ari ng building.
0: Okay, maraming salamat sa mga detalye at impormasyon, Maika Razon. Maaring humarap sa expulsion si 4th District of Cavite Representative Kiko Barsaga bilang miyembro ng House of Representatives. Narito si Isaiah Mirafuentes para sa Metro Morning Report.
10: Mukhang hindi naaabot sa sona ngayong taon ni Pangulong Marcos Jr. si Cavite Representative Kiko Barsaga dahil umuugong na ang posibleng expulsion o pagtatanggal sa kanya bilang miyembro ng House of Representatives. Ayon kay Iloilo Representative Janet Green na isa sa mga naghain ng reklamo laban kay Barsaga dahil sa sobrang kakulitan nito, kawawa na ang kanyang distrito.
11: With the voluminous cases pending, no? Alam ko kasi ang daming reklamo. I am also aware that there are a lot of cases filed against him in various courts. So sa dami noon, may possibility pa rin yan. No? Kasi nakikita mo naman, kawawa yung kanyang distrito eh.
10: Ani pa ni Green, ang hilig raw ni Barsaga ay magpapansin lang sa social media at hindi raw siya nagpa-participate sa mga talakayan sa kamera. At hindi rin daw niya nakikita si Barsaga na dumadalo sa mga committee hearings at budget deliberations.
11: Kaya lang wala siyang patience doon. Kasi nga medyo, may sarili siyang schedule eh. Yung schedule niya ng gaming, yung kanyang working hours, yung mga ganitong bagay.
10: Dismayado rin daw sa kanya ang mga kasamahan niya sa kamera.
11: Medyo malayo kasi sa expectations sa mga nakakilala. Kasi nakatrabaho namin yung si Kong PD, nakatrabaho rin namin si Mayor Jenny. Both of them are hardworking, responsible government officials. Siguro nagkataon lang na iba ang orientation.
10: Subalit sa kabila ng mga posibilidad ng pagpapatalsik sa kongresista, walang tigil pa rin si Barsaga sa pagpaparinig sa kamera.
12: Welcome back to the Mia Mia Vlogs. We're back in the crocodile farm. May flood control na naman, bumabaha na naman at ngayon kitang-kita na ng taong bayan kung paano tayo ninanakawan ng ating mga congressman.
10: Ayon kay Representative Barsaga, hihintayin raw muna niya na mailabas ng BNC ang ulat na ito bago siya sumagot. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Tingnan natin ang daloy ng traffic sa Espanya-Lacson intersection. Mabigat na at bumper to bumper ang daloy ng traffic sa lane na papuntang Welcome Rotonda. Mabigat na rin ang daloy ng traffic papuntang Quiapo at ang Lacson na papuntang Nagtahan. Dito naman tayo sa Katipunan Aurora Flyover kung saan fast moving pa rin ang daloy ng traffic sa magkabilang lane papuntang UP at papuntang C5. Mamaya sa Balitang Pambansa, mga mapanirang banat ni Mayor Baste kay PBBM, ipinaubaya na ng Malacanang sa NBI at PNP. Mga driver ng pampasaherong sasakyan, napaaray na naman sa bagong taas presyo sa gasolina at diesel. At pagliwanag ng Bulalakaw sa Bulkang Mayon, nakuna ng video. Kape muna tayo. Lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Muling nagbabalik ang Metro Morning. Ipinauubaya na ng Malacañang sa NBI at PNP ang investigasyon kung may nilalabag ba na batas si Davao City Mayor Sebastian Duterte dahil sa mga pahayag nito laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Narito si Aileen Taliping para sa Metro Morning Report.
1: Ipinauubay na ng Malacañang sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police ang pag-imbestiga at pagtukoy kung may nilalabag na batas si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kaugnay sa mga banat nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tugon ng Malacañang sa mga panibagong banat ni Mayor Baste kung saan may kasamang mura at mga negatibong bansag ito sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig ng alkalde para guluhin ang bayan, kaya ang mga otoridad na ang bahalang mag-imbestiga. Alam naman anya ng publiko na walang katotohanan ang mga pahayag ni Mayor Baste at puro paninira lang para palabasin na walang ginagawa ang Pangulo, pero kitang-kita naman ang mamamayan kung sino ang kumikilos para sa tao at kung sino ang nagbabakasyon lang tapos maninira pa sa gobyerno. Sinabi ng opisyal na mga supporters lamang ng mga Duterte ang naniniwala na sa mga pahayag ni Mayor Baste at hindi ng mas nakararaming Pilipino. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Abante.
0: Panibagong pagtaas na naman sa presyo ng produktong petrolyo ang inanunsyo ng Department of Energy ngayong araw. Dahilan para muling maparay ang mga tsuper. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas ng Abante.
2: Muli na namang gumulusok pataas ang presyo ng produktong petrolyo, partikular na ang gasolina at diesel na ginagamit ng mga pampaserong jeep at taxi. Sa abiso ng Department of Energy o DOE, papalo sa 1 peso and 50 centavo ang itataas ng presyo ng gasolina, habang 1 peso and 90 centavo sa diesel. Sa pagbisita namin sa isang gasolinahan sa kanto ng Top Avenue at Pedro Hill, naabutan namin si Bernardo Cabacan, isang taxi driver na 20 taong namamasada. Ayon kay Mang Bernardo, hindi maiwasan na mapaaray na naman sa taas ng presyo ng gasolina ngayong araw. Sinabi pa nito na hindi tulad dati, tsambahan na lang ngayon kung mag-uwi siya ng kalahati ng dati niyang kita na 2,000 piso. Kaya naman, ginagawa na lamang niyang diskarte.

0: ay upang hindi agad maubos ang kanyang karga na gasolina, ay pumila sa mga mall at labas ng ospital.
1: Wala na. Kawawa na po mga driver. Dati po, yung kinikita namin 2,000 ngayon, wala na po. Eh 1,000 po, alas wala na po talaga kaming ano. Hirap na po kaming mga driver, lalo kami mga taxi driver po.
2: Wala lang natitira?
1: Hirap na po kaming mag-uwi ng 1,000. Sa 24 hours po yun ha.
0: Dagdag pa hirap din umano sa mga kagaya niyang namamasada ng degasolina na sasakyan ay ang mga sumulpot na electric vehicle at motorcycle taxi na bilis na nakakakuha ng mga pasahero sa pamamagitan ng cellphone application.
1: Umina na nga po ang taxi dahil po sa mga motor taxi at saka po yung mga Grab na may mga electric.
2: Electric
1: po. Yung mga electric po na may mga application sila, apps. Pero pag may pumara po sa kanila, sinasakit din po nila. Dapat sa amin na yun. Ganun po kahirap ang ano namin.
3: Sa akin, sumasapat naman sa amin yung kinikita ko sa araw-araw. Kaso hindi lang katulad talaga dati na may tatabi ka pa. Pwede kang hindi magbiyahe kinabukasan. Ngayon, kailangan mo talaga magbiyahe araw-araw.
0: Muling tumaas ang gasolina at diesel bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Abante.
4: Namataan ang pagliwanag ng isang bulalakaw o meteor sa himpapawid sa Albay Lunes ng gabi. Sa ibinahaging footage ng FIVOX, makikita itong dumaan malapit sa Bulkang Mayon na nananatiling aktibo magmula pa noong Enero. Paglilinaw ng FIVOX, hindi tumama ang meteor sa Mayon dahil nalusaw na ito bago pa bumagsak sa lupa. Patuloy ang labanan sa pagitan ng grupong Hezbollah at Israel sa kabila ng inanunsyo na tigil putukan noong April 16. Patuloy ang mga paghagupit ng Israel sa timog at silangang bahagi ng Lebanon habang winawasak din ng mga puwersa nito ang ilang mga bahay malapit sa border dahil sa umano'y usapin ng seguridad. Samantala, patuloy rin ang paglusob ng Hezbollah sa northern Israel at sa mga posisyon ng militar ng Israel sa loob ng Lebanon. Nagkakasakit na ang mga kambing sa northern India dahil sa extreme heat. Dinala ang mga kambing sa ospital para patawan ng pangunang lunas tulad ng intravenous o IV drips. Dahil sa init, nilalagnat ang mga kambing at dehydrated pa. Sa Uttar Pradesh state, naitala ang temperatura sa 45 degrees Celsius. Tignan naman natin ang daloy ng traffic sa EDSA Reliance, kung saan nananatiling moderate to heavy ang daloy ng traffic sa southbound lane na papuntang Makati, ganun din ang northbound lane. Ito naman ang daloy ng traffic sa Commonwealth, kung saan nananatiling banayad hanggang sa moderate ang daloy ng traffic mula sa Elliptical Road. Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Manatiling nakatutok. Susunod na ang Memo with Corina. Live at nakasimulcast sa Melo 94.7 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Good morning.
5: Good morning. Corina. Nandito ako ngayon.
4: Oo nga, welcome back.
5: Alam mo naman, pag sinabi ng mga anak ko, hindi ko na pwedeng tanggihan. Minsan-minsan lang naman,
4: yes.
5: Di ba?
4: Mas importante naman yan. Mas hindi nila makakalimutan yan.
5: May mga bagay na pwede ka namang mag-know sa kanila kung talagang napakahalaga. Pero ito ngayong umaga, mahalaga kasi, di ba ilang araw nating pinag-uusapan yung tungkol po sa desisyon ng Korte Suprema na wag bigyan ng TRO,
4: yes,
5: ang paghuli o yung warrant of arrest ng ating bansa laban kay Senator Bato de la Rosa.
4: At inilabas na ng Supreme Court din, Corina, yung listahan ng mga justices kung sino yung pumanig at kumontra doon
5: at
4: sa desisyon.
5: Marami ang nagulat, ha? Marami ang nagulat kasi ang pananaw ng iba, marami sa mga Supreme Court justices ay mga appointee ni dating Pangulong Duterte.
4: Oo.
5: So akala nila magiging makabato, hindi ba? Pero hindi. So hihimayin po natin yan Mamaya, magkabilang panig yung ating pagharapin at meron pa tayong isang profesor na objectively will try to referee. Referee oo. Talaga, no? Okay, abangan natin yan, ha? So, manatili pong nakatutok dito po sa susunod na programang Memo.
6: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
7: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
6: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Billionario News Channel.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo ngayon at naka-simulcast sa Mellow 947, BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Naku, medyo nakakahilo po ang memo na natanggap natin ngayong araw. Ang dami namin kailangan binasa.
1: Para tayong magbabar exam, Corina.
0: Para tayong magbabar exam. Makapasa kaya tayong dalawa?
1: Mukhang hindi kasi nag-crush lang ako.
0: Oo nga, parang ano, mabilisan lang na pag-aaral. Pero tayo po naman ay hindi nagpapanggap ng mga eksperto pagdating po sa

0: ang desisyon na naman ng Korte Suprema sa isang naunang petisyon na tinatanong yung visa ng ICC warrant sa isang Pilipino.
1: Oh. Although kagabi, Corina, sa On Point ni Pinky, nasabi ni NBI Director Melvin Matibag na we're closing in at pwede naman kumilos ang halimbawa, BI, kung sakaling makita siya sa mga ports of exit ng Pilipinas.
0: Mm. So, nakuha ang gulo nila. Ha? Alam mo, when he tried to qualify that, he said, we will not actively do a manhunt. But if he happens to be there, then he will be apprehended.
1: Yes.
0: So medyo weird sa akin yun. Ano ba talaga gusto ninyong hulihin? O hindi? So ngayon, dito po nang gagaling sa desisyon ng Korte Suprema ang mga paliwanag na yan. Yeah. Hindi ba? Okay. So, umatras si Senator Aimee Marcos matapos bawiin ang kontrobersyal niyang video presentation tungkol sa umano'y cha-cha o charter change move sa Senado. Ito po'y kasunod ng matinding pagtutol mula mismo sa ilang kapwa senador na nagsabing walang sapat na basihan ang mga alegasyon. Di ba ang sabi kahapon, ano? Nalulungkot daw siya dahil sa parang tila nililihis. Di ba si Representative Janet Garin, parang nililihis tila ng kung ano-anong mga kalokohan. Yun ang pananalita niya mula doon sa aktual na dapat mangyari, which is the impeachment.
1: Oo. At na-lecturean patuloy si Senator Aimee. Halimbawa, ni Senator Raffy Tulfo, natawag tuloy na house show yung ipinakita niya dahil nga naman sa mga journalists gaya natin. Bago tayo maglabas ng kahit anong claim, bine-verify, dino-double check sinong sources niyan.
0: Correct.
1: Hindi pwedeng basta-basta na lang maglabas ng accusation, lalo na sa Senado niya ginawa yun.
0: Oo nga. Alam mo, hinihintay ko nga na yung camera magpaning sa mukha ni Senator Aimee habang siya'y binabanatan ni Senator Mig Zubiri, Senator Raffy Tulfo. Pero parang hindi ko nakita masyado. Sabi naman, nag-uusap-usap pa daw ang mga senador kahit sila po ay nagbabanatan doon sa plenaryo. Pagkatapos ng plenary.
1: Plastic ba yan?
0: Orokan. Orokan. Di naman. I think it's just really a matter of not taking anything personally. And these are the dictates of civility, di ba? Kasi naman, ano yan, nagmumurahan sila kahit na tapos na ang plenaryo, di ba?
1: Parang pwede mag-sponsor dun yung nabanggit mong brand.
0: Alin?
1: Orokan.
0: Pangano, pantapon. Okay, denied for lack of merit sa botong 951, sinabi ng Supreme Court na walang sapat na basihan ng petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa korte, nabigo si de la Rosa na patunayan na may agarang panganib o malinaw na paglabag sa kanyang mga karapatan. Samantala, sa isang matapang na concurring opinion, sinabi ni Associate Justice Benjamin Kagiwa na hindi dapat gawing politically convenient doormat ang Korte Suprema para sa mga inaakusahan ng malulubhang krimen. Siguro sabi nila, meron na naman kayong petisyon? Hindi ba? Parang yan ba ay kailangan talagang bigyan pa namin ng opinion? So palagay mo, palagay ko naman kasi kailangan talaga po yun dahil I think this is unprecedented. Iba ang nangyari dito sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. So ngayon,
1: Test case na ito.
0: So I guess, hindi naman kailangan mangyari as long as there is already a decision, di ba? Na hinihintay pa natin. Samantala, hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na patawan ng precautionary hold departure si Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay naman po ito ng isinampang reklamo tungkol sa kasong plunder and indirect bribery at ang paglabag ng Presidential Decree No. 46. Ayan. Okay. Ito'y may kaugnayan na naman sa kanyang mga natanggap na campaign contributions. Tama ba?
1: Yes.
0: Oo.
1: Meron pa palang bumabalik na naman yung issue ng mga halalan. Ano? Kasi kala natin, wala na eh. Natabunan na, nakalimutan na.
0: Diyos ko naman, Willard. Kailangan naman talaga balikan yon. Alam mo, lahat sila, ha, nakalimutan na nila that there was a question on what Senator Pia Cayetano received. Senator Chis Escudero, at ngayon si Ginoong Marcoleta. Baka may iba pa dyan na hindi na didiskubre. whether it was a violation or not, kailangan malaman natin yun.
1: Para magkaroon

0: ang closer. Oo. At hindi gayahin ng ibang mga kandidato, hindi ba?
1: Tsaka ganun ba talaga kalaki ang kailangan para tumakbo?
0: Oo.
1: Magtataka ka tuloy, saan ba napupunta? How much does it really take to run for the Senate seat?
0: Kaya babalik din sa issue na puro mayayaman na lang din ba ang pwedeng makatakbo at may laban?
1: Hindi ba?
0: Kaya halalan, oo.
1: Medyo siguro ngayon magbabago na dahil dati ang isang 30-second commercial sa TV ay 800,000 pesos ang isa.
0: Oo.
1: Kung mane-negotiate mo pa yon, pwedeng 500,000 pesos. Paano yung walang pera?
0: Oo.
1: Hindi ba?
0: Eh, iba social media.
1: Social media, oo.
0: At least kahit paano, libre.
1: Totoo.
0: Oo, at hindi masyadong magastos.
1: Pero alam mo, ngayon malalaman natin, in 2028, dahil ibang-iba na ang topografiya ng industriya. Ang mga tao, kung hindi hati, mas tumitingin na sa social media kaysa sa telebisyon. So, sigurado dapat babaan na siguro yung mga
0: rates.
1: Network rates para kung ako tatanungin mo, dapat yan libre because that is equal time. Di ba?
0: Public service na
1: It's
0: rin.
1: It's public service eh.
0: For information dissemination, education, paghalalan, para makapili ang taong bayan ng nararapat.
1: Totoo. Alam mo, sa ibang bansa, ganun. Ano sila, talagang it is subsidized by the state because it is a matter of public service. Pati yung mga infomercials ng bawat department, on health, AIDS awareness, yung vaccination awareness, o lahat yan libre, required by the state of the networks.
0: Kumbaga yung mga bagay na mapapakinabangan talaga ng taong bayan.
1: Yung kailangan nilang malaman. Ang dami sa batas natin, hindi alam ng mga tao na may batas palang ganun. Hindi ba?
0: Kahit siguro kung kaya naman sa TikTok ng 1 minute na explainer, di ba?
1: Correct.
0: Gawin din natin sa TV.
1: Yan na ang gawin mo ngayon.
0: Magti-TikTok ako.
1: Willard explains TikTok version.
0: Sa,
1: why not?
0: Habang sumasayaw.
1: Habang sumasayaw, oo.
0: Sira ang career natin.
1: Wabi, hindi. Talaga, diba? Papanoorin ka. Bro.
0: Sige, tatry ko mamaya. Naako lang muna makakapanood.
1: Hindi ba? Okay, so lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: In a time when every issue has two sides.
1: Wala daw alam ang presidente dun sa pagkakapirma.
2: Para kang hindi abogado kung magsalita. Yes.
3: Ang mahal. Wala naman siyang pera pambili.
4: I think it's game over.
0: But here, every voice gets heard.
5: Ano ba talaga ang real score? The government has to get its start.
6: Sana pag-usapan na namin yung pinangako.
7: He told you that?
0: Different views. One conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel. The Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Bilyonario News Channel.
8: Tuloy-tuloy po tayo dito sa memo. How shall? Haka-haka, propaganda, fake news. Ganyan ang pagbatikos ng ilang mga senador sa video presentation ni Senator Aimee Marcos. Ayon kasi sa senadora, tila may constitutional assembly plot, ha? Para i-extend umano ang term ni PBBM. At para harangin naman ang pagtakbo sa pagka-presidente ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Ano ba ito? Puro away na lang ba talaga ang makikita natin sa Senado? Naniniwala ka ba doon sa opinion ni Representative Garin na ito'y delaying tactics? It's possible, di ba?
9: Posible, oo. Kasi biglang nabuhay na naman yung usapin ng tsa-tsa. Mm-hmm. Ang mainit ngayong paksa sa Senado, yung paghahanap kay Senator Bato, pati na yung napipinto ng impeachment trial ni VP Sara, ng mga allies niya.
8: Oo.
9: So parang kailangan niya siguro ng pan-deflect para iba naman ang mapag-usapan, mapagbuntunan ng inis.
8: Alam mo, Willard, kasi kapag ganyan sila ng ganyan, nagkakaroon ng pattern of behavior, di ba? Kung puro kalokohan ang mga sumunod dito sa nangyari sa Senado, pati yung nangyari sa Senado sa kanila, ibibintang na delaying tactic talaga.
9: Oo, at napapayag siya na i-withdraw. Kumbaga, i-strike off the record yung kanyang video. So, siguro kasi hindi rin niya matuntunan bakit hindi niya maipaglaban na, teka sandali, totoo talaga yan.
8: Kailangan meron siyang totoong mamamahayag sa staff niya. Di ba? Kailangan meron siyang fact-checker at saka magaling na editor.
9: Mapayuhan
8: siya na, kasi siya rin ang nasisira doon sa paglabas niya. Kasi I guess everybody by now, including our guest today, agree it was a waste of time. Okay. Kasama natin para himayin ang mga komento ng lahat ng mga senador, pati ang presentasyon ni Senator Aimee Marcos, Representative Jude Acidre ng Tingog Party List. Welcome po sa memo, Congressman Jude.
10: Good morning. Thank you for having me here.
8: Yes, sir. So what did you think about the presentation?
10: Well, sa totoo lang, tinawag nga namin political fiction, no? Kasi how else would you call a story that's basically baseless, that's being, you know, promoted to elicit a certain reaction from the people? Ako, dun lang. Kasi kung titingnan mo yung video, wala namang konkretong ebidensya that it happened. There's no way of verifying any of the information that were presented. And no, I think it's an overreach pa nga to conclude that part of it is because. Granted, kung napag-usapan man ang pagbabago ng konstitusyon, which we really don't know, no? Although I think Senator Tito Soto already mentioned that it was mentioned in jest. Yung conclusion na ito ay magli-lead dun sa pagpapahaba ng termino ng Pangulong Bongbong Marcos, I think at the very least, it's an irresponsible act or a responsible word to say for a statement coming from a senator of the republic.
8: Parang para malihis yung atensyon ng tao, ano? Sabi nga, nabasa ko ito sa isang comment ng netizen. Sabi ng isang mamamahayag, pagka naging emotional ka na sa ipinakita sa iyo sa telebisyon o isang presentasyon,

0: not even in the news, di ba? Hindi na pag-usapan lately ang constitutional change. And why now, at a time when all of our focus should be on the impeachment trial?
1: Has the president, PBBM, no, has he categorically denied any desire to prolong his term?
0: I think his previous statements, even as yung mga 2 years ago or 3 years ago, he has come very strongly na dapat hindi ma-amend the constitution.
1: Alam mo, mahirap din naman kasi na ang Pangulo papatulan lahat ng mga akusasyon. Uh-oh. I mean, ilang beses ba niya kailangan sabihin na, I am not going to extend my term. Tuwing may lalabas na nagsasabi nun.
2: Lalo na ito, kapatid pa niya.
1: Oo. Hindi ba? Tuwing may magsasabi na, oh, nagko-cocaine si Pangulo. Each and every time ba, kailangan niyang sagutin yon, hindi ba?
2: Hindi, mauubos yung oras niya, no?
1: Oo.
2: I-delegate na lang niya sa kay, ano, Attorney Claire Castro.
1: Si Ate Claire.
2: Oo.
1: Mm-mm.
2: Go ahead. Jude, nakakausap niyo ba si House Speaker Borgie D tungkol dito?
0: Actually, yung tungkol sa CONAS, never talaga yung napag-usapan. Mm. As of late, no?
2: Mm.
0: Sa Congress, especially in the 20th Congress, never napag-usapan ang issue ng charter change. Kaya kahit kami sa Kongreso kahapon, we were also quite disturbed, no? Na biglang pinasok ang issue ng charter change. Unlike sa pinag-usapan nyo kanina, I think it's a clear effort to deflect the attention of the public sa mga issue na dapat pinag-uusapan nyo yun. At kaya nga ang challenge namin sa Senado, with all due respect sa mga kaibigan namin sa Senado, is dapat sana nakatuon na lang yung attention natin dun sa facts and, you know, yung mangyayari sa impeachment trial. Mm-hmm. Kasi yun naman dapat ang kailangan natin resolvehin sa ngayon. Para kung anumang krisis sa leadership, anumang krisis sa politika ang meron na yun, eh maaasayos natin on the basis of evidence. Hindi yung tatakutin natin yung tao, hindi kung ano-ano conspiracy theory, di ba? It does not serve our democracy to have our political atmosphere, our political climate right now, mas ma-aggravate pa by irresponsible statements by people who are supposed to do our job, di ba? Of calming the people, assuring the people that democracy is strong in this country. Sila pa yung magtatakot sa mga kababayan natin na may ganitong plano na wala naman. Mm-hmm. At wala namang patunay na pinakita si Senadora Marcos.
2: Mm-hmm. Kasi nung previous Congress, Corina, di ba, Kong Jude, umarangkada na yung usapan tungkol sa charter change, lalo na in particular yung plan to amend the economic provisions of the Constitution.
1: Okay, pero well, is that still on the table?
0: Well, ganito, in many administrations, pinag-uusapan talaga ang charter change. Because it is, for me, it's a valid issue. Like, I chair the House Committee on Higher and Technical Education. I have concerns about foreign ownership of schools. Kasi sa panahon ngayon, lahat halos ng neighbors natin, may foreign universities na, tayo wala pa. Mm-hmm. And there's a constitutional barrier to that. I'm not saying we should decide in whatever way. I just say we need to study the issue. Kaya napaka-irresponsible na isang valid na political issue that could be taken up at another time, definitely not now, igagamitin mong pang-deflect. Pag, ang tanong palagi kasi, pag nag-usap ba tayo ng charter change, palaging dapat ang punto ay pahabain ang termino. Hindi ba pwedeng tignan natin na baka may pagkukulang? Kasi kung ako tatanungin mo, yung mga nangyayari minsan sa Senado, parang number one reason bakit kailangan natin magpalit ng konstitusyon.
1: Uh-huh.
0: Diba?
1: Kayo po ba ay isang ayon sa aking pananaw na dapat AI na lang ang mga senador? Hindi, totoo nga. Bakit po? Hindi ba? Uh-oh. We always refer to AI for facts. E di kung gagawa na lang ng mga batas natin sa Senado ay AI, e di perpekto ang lalabas na ano mo, na version ng batas.
2: Edit na lang, no?
1: Oo, hindi. Tsaka hindi malulusutan. Hindi ba? Ewan ko. Natatawa kayo, sir, ha? Baka dumating yung panahon na yon. Ngayon,
2: pero, ang pwede siguro kasi unicameral, no? Isang sangay na lang ng Kongreso.
0: Well, ako personally, may kanya-kanya kami yung idea about how it looks like, no? I still believe in the value of the Senate. Naniniwala pa rin ako na makakatulong sa demokrasya natin yung ika nga may sinatawag na second look sa kahit anong ginagawa ng House. Kasi I have to admit, kami sa House, you're really concerned about your sector, concerned about your district. I mean, sa nakakalimutan mo yung usapin ng national.
1: Right. Oo.
0: But then again, this is probably not the best.